ozenzayo. Abantu abaningi uma sikhuluma ngempumelelo bacabanga ukuthi impumelelo ukuba nemali. No, imali izalwa ukuthi kukhona impumelelo kumuntu. Yabo njengoba ngikhuluma njengamanje uno 100 rand esikhomeni sakho angithi. Lo 100 rand uzosebenzisa kusasa uphele. Kodwa into ezokwenza ukuthi ngolosihlanu ube no 2000 esikhomeni sakho. Impumelelo ilamandla lawa anqabayo ukuthi ube broke. Ilamandla lawa anqabayo ukuthi esikhwameni sakho makuhlale kungenalutho. Kunabantu abakhulumile bafunga babopha phezu kwesimo sakho. Abanye baboshelwe emndenini. Abanye bafungelwe abantu abahlekisana nabo. Abanye bafungelwa abantu ababekade behlekisana nabo baboshwa ilabo bantu ngamazwi. Abanye baboshwe esayidini lako malume ngoba wena usesayidini lakini. Abanye baboshwa esayidini lakubo ngoba wena usesayidini abanye baboshwa esayidini lako malume ngoba usesayidini lakini. Abanye kunabantu abathi ngiyoke ngibone. Lalelake namhlanje ke ake sikhulume ngomuntu ke othi mprophet nginamaphupho amakhulu mina ngempilo yami kodwa ngiwaboni efezeka. Into edala lamaphupho engafezeki yingenxa yeyibopho. Asiyeke ifungo ke, asiyeke ukubhejelwa, asikhulume ngeyibopho. Kuyini ukuboshwa? Ukuboshwa ukuthi kube khona umuntu othi ngiyoke ngibone usekubophile lo muntu. Ukuboshwa ukuyelwa emathuneni kuyovuswa umuntu ongasekho kuthi wahamba uyohlala kuzibanibani kuyo yonke imizamo yakhe. Hamba ukhumuze udle yonke into ayenzayo. Ukuboshwa ukuyelwa esidulini kuyomenyezwa igama lakho kuyokwenziwa imkhuba ethile kuthiwa namhlanje siyambopha usibanibani. Yabona mlaleli wami, ususebenze kakhulu emafemini, akusafana ngabe sasebenza emafemini namanje. Ususebenze kakhulu kulobasi wakho. Fana ngabe lobasi wakho kukhona okuhla sekwenzele khona egcekeni noma fana ngabe khona asekwenzele khona ekubonga nje ukusebenza kwakho ngokuyikhandla ngokuthembeka. Waqala ukusebenzela ubaba wakhe, washona ubaba wakhe, wasusebenzela yena. Njengoba ubala le minyaka eminingi kangaka usebenza lapha yana ingenxa yokuthi wasebenza kumkhulu wakhona, wasebenza kubaba, njengoba ususebenzela indodana. Kodwa ayikho into oyiphethe ngesandla sakho. Khona umuntu wena okubophile. Ngiyakumema ke emlaleli wami ngolwesihlanu. Nantso leyo nkonzo yeyimanga. Nangu maqaqa service. Nantso leyo nkonzo eduma umhlaba wonke. Abantu bayafona kwi-TV ohlelweni likamavula kuvaliwe. I-call center yami ihlezi iphayiza izingcingo. Bantu bayafona umhlaba wonke. Bantu bathi mavula kuvaliwe. Nanku u-700 wami. Ngicela ungiqaqe baba ngibushiwe. Lalelakhe wemlaleli wami. Waze waba nenhlanhla.

0: Ena imbila yawuswela umsila ingakho ingenawo ngokuyalezela bonke abazoloku bethi ngizobuya ngibone indlala nenhlupheko iyoba kwepha njengekati Phuthom uzothatha into zakho mqaqe wena mqaqe umndeni wakho mqaqe abantwana bakho amen
1: haleluya bazalwane gama lami ngumakhosazane wakanxumane ngihlala emahotinani ngiyabingelela ngilo samavu lakubhala umprofethi omkhulu ngiyabonga omuhle angenzele kona bazalwane mina ngenxa yenkinga inganani beni ngokanye inyaka ishawa nasemphakathini bazalwane ngigcine sengena etshwaleni bazalwane noma ophonzayo ngangena etshwaleni ngingasaboni usizo ngaba umuntu ophuzayo ngiyasebenza emsebenzini kodwa nangisebenza emhlangeni angiphuma emsebenzini angidlibazananga ngingazange ngene ngani i-cost-checkers thatha utshwala ikhadi lami thi 00 kuthangela imali eyizalayo njengabi nangisho imali yokugibela abazalwane kepha ngomhlaka 13 ubaba ekhuluma erediyweni kwina le-FM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize ngafika la kuyisonto kumhlaka 13 sobe ngaqala ngalo ngahlala lapha phambili ubaba uyomntu ekhuluma wangathi ubhekise kumina wayezasondela azangivuke ebehleni athi mama ngicha namhlanje ngizosindisa ubaba ubhekise kumina bazalwane kusokalwa ngalelo ngabuya ngintata utshwala ngizwe namhlanje bazalwane eminyeobea
2: mama wami ufike la ekhaya uwumuntu obusuphuza utshwala mama ngenxa yey'nkinga obukade udlwakene nazo wafika la ekhaya ngenxa yokuthi ubukade unalela umprofethi kwinanda FM emva kokuphuma kule nkonzo utshwala wafika ngalelo langa uphindanga waphuza ngenxa yokungena endlini yomprofethi awushaye izandla zakho kakhulu esebenzi lomdlakalo
3: sanibonani ngibingelela umama mavula kubhaliwe nobaba umavula kubhaliwe ngifike la ngolwesibili ngixakekile umntanami and bengithengele ikontena leyikhishi yase umuntu ahlekisana naye and wahamba wayithatha eyithatha and ukuthi and uyamuyala ngazothenga and umuthi wezitha kuthe ngolwesihlanu wafowuna wathi ene ngicela ukubuyisela imali yakho ungisize nkosi yami ngizozama noma ikanjani ukuthi ene ngikunikeze imali yami ngikhuluma nje 45,000 usesandle komntanami
2: hayi no
3: hayi babakithi ngenzeka izinto zalayila ekhaya bakithi uyazi sambe nakukhala kodwa namhlanje siyahleka uyazi ene nengiyosilele ene ngavusa lani uma bengekho bakithi ngolwesibili kepha ngizakinethemba vele uyazi ndenzeka izinto kumele manje ngiphume ekhaya ngivele beka le container ngoba umntana wathi ithengele mina ngaze ngizoretire ufuna ngidayise ngiyabonga
2: mauthathe into
3: yezitha
2: njengamanje kunemali abangu-45,000
3: engenileshayizanda
2: zakho kakhulu shayeke bavula kubaliwe iyasebenza lengelosi
4: ukhomo yezitha
5: ngingelelo mama obaba ngizosukuma nobonga ngomgaqo ngingena la ngikula ngiwikhi kodwa ngafufika kwami ngaphila ngathi ngomakhuculu nabazalwane ngane ningaphuza nje bazalwane bayangazi nabaningi lobo bengazi ukuthi mina enginephunga kodwa ngiyabona ukuthi sami ngaphinde ngathola ikhansela laphinde futhi lathini kuzothiwa kufunala abantu abangenazo indawo zokuhlala kobe yimina ngakhulunye nomphakathi owakasanta emolweni so ngiyabonga ungene kwami ngayikhaya ngisizwa ngiphila
2: selenizanta kosi yami ufike sis ufike unenkinga yephunga unephunga wathenga umkhuculu likamavuna avaliwe njengamanje alisekho iphunga nomphakathi ukuzamela umxhaso kwikhansela hawu nkosiyami nendlela sikamavula kubhaliwe kanti yini ningayishayeli izandla
6: ngiyabingelela ingelosika baba mavula kubhaliwe ngibingelela umama wegamelihle nami senginesikhathi ngihamba la ekhaya angiqali ukuthola ubufakazi namhlanje kuningi ubufakazi enginawo ngiza nobunye namhlanje obunye ubufakazi bami obudala ubaba esipha imisebenzelo yesiphethu ubaba ke wasenzela imisebenzelo yesiphethu la ubaba waphinde wasinika wasenzela imisebenzelo yabogogo bethu

0: ngibabonile abamagogo ngisebenzisa insebenzelo leyo kababa owesinika imali. Ngelanga lesibini ngibabona ukhokho bejabule. Ngaphinde ngelanga lensebenzelo yesiphethu khona ukhokho wami ozala umkhulu wami ozala uma wami unomfula, sikhule kunomfula okuthiwa ngowakhe. Ubone lo mfula uphendukile kunesiphethu, kodwa ma ungenwa kuwona ububiyelwe kahle ungathi ungenwa nge-oda. Wayishilo kubaba wathi khona okunye sizokubona zesingenzi ezinye izinto. Kwakhona umndeni wami ojabule ngayo indlela esimangalisa ungathi bokukhona umsebenzi bayaphelekezelana. Kodwa sithema singena laphayana esiphethwini kukhonkiwe kahle ungenwa nge-oda. Kwakhona omunye wefemili ocashile ongafuni ukuthi simbone. Ngiyabonga kakhulu ingelosi kaMavula kuvaliwe. Uthe futhi uba besangisebenzele njalo ngensebenzelo yesiphethu. Ungathi uba uyangikhulekela la kodwa engikhulekela ubaba ngenjalo ebengikhulekela ngayo ngisephuphe njalo. Ngabona ubhuti wami engikhulekela kodwa izukweni kababa. Ngithe uma ngivula amehlo ngivula amehlo ngibuka phezulu isendlini yoround ekhaya yotshani. Ngabona isithombe sikababa khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya. Ngambona i-profile picture yakhe inesithombe sikababa. Ngabona leso sithombe lapha erufini yasekhaya. Okuniyeyo yotshani. Ngiyabonga kakhulu ingelosi kaMavula kuvaliwe. Manje emveni koba sibuya empophomeni, mina ngibe kwi-first group, ingane yami yaba ku-second group.
1: Asibambe ubufakazi sizwe abantu. KwaMavula kuvalwe sokwemukela.
2: Yebo baba linjani?
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami.
1: Ya, buthini ubufakazi bakho?
2: Ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe ngazama baba ngahlangana nomuntu othi ngalizama umfuculula ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe ngazama na uthenga umfuculule. Ngifuza baba uthe ungenapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngapheli 7 days kwaze kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela. Udala ndihamba odokotela ngena ndiphuma kodwa lasizo ngisusuli wakho baba.
1: Ubukade unezinsumpa ngaphansi ma.
2: Bendineyinsumpa baba ezinezilonda emacaleni.
1: Le nto ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yho mhlawumbe 2 years baba.
1: I-2 years iphelile.
2: Yebo, ndingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubusebenzisa kanjani we ma?
2: Bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlambana ngawo.
1: Uhlambana ngawo ubuntu bakho.
2: Yebo baba, yebo baba, ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umuntu baba, ngithenze sahleli kanjalo ndawufonela emsebenzini umsebenzi kade ngiwufuna. Ndafonelwa kwathiwa mandenze etorhweni kungoku uba bendiqala amandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvulekile manje.
2: Uvulekile baba umsebenzi. Manje bengiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba.
1: Mana kusho ukuthi leziyilonda bekuziyilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi.
2: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokusichitho ezi. Kodwa ngithezi sokuza kuba kumavala kumavula kuvaliwe. Wandenza into engingayazi engingasoze ndiyikhohlwe ngitsho abangani bami ngiyababalisela baba.
1: Siyabonga kakhulu mntanami, uJehova akubusise, uJehova abe nawe. Kukhanye kube kuhla konke mntanami.
2: Yebo baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya. Fona mlaleli wami, inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya, kwaMavula kuvalwe sokwamukela.
3: Amen tata, unjani?
1: Molo mama, siyaphila.
3: Ngiyaphila tata. Tata, ngize nobufakazi tata. Bendingumntu olala kusilwane thatha iminyaka.
1: Yebo.
3: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa. Ndithetha njengangokuthatha indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata, ndingahlangani uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane. Kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
1: Njengamanje asisekho isidina kuwena, usho njalo?
3: Asisekho tata, nisho njalo.
1: Seku-right konke manje?
3: Seku-right tata, nakho omunye tata. Bendingumntu obezamana nemali zabazali bami tata, zingaphumi.

0: ngazama ngazama futhi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonela ukuthi masizosayina e-bank tata
1: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
0: ingaphumi tata ino 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa usebenzisa insebenzo zakho ngiyabonga kakhulu kunithumelelise ingcono eziningi tata
1: manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo i-right manje
0: i-right tata ihamba mthebeleni ngihlezi ngihlakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelele uba umkucululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabambe nabo kuthola usizo nami engalitholayo tata
1: ya
0: yebo ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe wenze nakwabanye tata
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumela impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvalwe soke mukela
2: yebo baba sawubona
1: yebo mama ninjani
2: siyaphila baba njani
1: siphilile wemawami sibahle kakhulu
2: Yebo baba ngithake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba nginenkinga kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa kuthengela inye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane mefika bakusisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika hhayi bo imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzobabwengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina uthe suka wanginikeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba uthe ngisahlele esehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangazesi sebuyile uthi baba ufuna ukunginikeza imoto
1: hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-uber ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba
1: ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya
2: Yebo baba beseyiningi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane iy'ngane ezingondliwa ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe
2: ngingacela baba ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba izinto zakho izisebenzo zakho ziya-afodeka baba konke kuyenzeka ngethemba nje baba konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile mabavuke bayithuntuthe baba
1: awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke awubatshene ukuthi abakhahlela ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe awubatshene mntanami
2: Ebo baba bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba ubaba uyasebenza uyahlola akukho angakwenzi uyayivula iminyango eseyikade yavalwa ngiyabonga bazalwane ngisindile nami ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma
1: sibonge kakhulu umntanami iqhubeka ibhizinisi imoto izale ezinye iy'moto mntanami kukhanye
2: ngiyabonga baba
1: kunjalo mlaleli wami kunjalo uDr. Mzinto umavula kuvaliwe ngisho umuntu nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya imkhuleko nje engiyenza eredweni ngithi bamba amanzi ekhaya buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo abantu bebo

0: Siyabonga abantu betusa. Ngizothi mlalelo wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakhe ishintshe. Woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
1: Kade mavula kuvaliwe.
0: Yebo.
1: Dokotela.
0: Ya.
1: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata.
0: Mm.
1: Ngingumuntu ogembulayo tata.
0: Okay.
1: Bendinga na thoba inhlanzi.
0: Yeah.
1: Ngithanda kuze ecaweni lakho tatanda. Ngathola ulafika isebenzelo zokunikela nami nganikela.
0: Okay.
1: Ngithema ndele ndidahlala isonto ndaphupha ebusuku ngathi andivuze ushaye emhlanzi mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
0: Okay.
1: Ndiwinile tata, ndiwinile ndiyiphethe ngesanda ndiwa ndikhetha nje.
0: Hayi bo. Uwina kasino.
1: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla abantu abambajabule bayafa tata.
0: Hayi bo, hawu siyabonga.
1: Oh, tata ndiyabonga kakhulu, ndiyisisa ukubonga, ngiyabonga.
0: Vele umuntu wekhasino.
1: Eh, tata bendingumuntu ogembulayo, kodwa bendingawini inhlobo.
0: Ubungawini inhlobo.
1: Bendingawini inhlobo, bendingabi nendanayo isihlahla tata, kodwa ndithewa ndinzakwakho ndabe nanenhlahla tata.
0: Ngokufika nje amavula kuvaliwe unikele nawe makunikelo kwase kuyaqhuma kwakho.
1: Oh, kwaqhuma kwamdada, kwaqhuma. And inhliziyo endlenzabule ngayo tata, andaba ngibonge kanjani.
0: Mm.
1: Eyi ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga mntanami uJehova kubusise, qhubeka mntanami udle imali yasekhasino.
1: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
0: Kunjalo mlaleli wami ekhaya sengizothatha bebabili bebathathu yoni number ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami isikhathi sakho nomprofethi umprofethi wabantu lona umprofethi wesizwe uJehova wangithuma emhlabeni wathi ngiyokhulula abantu uNkulunkulu wezulu uyena ongithumile angizithumanga ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho kwamavula sokwemukela.
2: Yebo baba.
0: Yebo baba ninjani? Baba wami Nkosi wami kodwa indoda ivele ikhulume phansi kwenze njani? Phamisa iphimbo khehla lami.
2: Ekube intumele.
0: Hlala esicelweni mkhulu, cela maku mawukuthi ufuna ukucela khehla yini oyicelayo?
2: Cela umsebenzi baba, ngiyabuke yaphela.
0: Ukuphi nendawo?
2: Usemaoti?
0: Uyakhesha wenze nje awufike kumina ngolosihlanu baba wena udinga nje ngikukhulekele kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa khehla lami Nkosi yami wena ngathi washawa ngelumbo lokunganyakazi unginyakazela impilo yakho. Uyakhehla ngisemansele buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini emansele number 110 kumngeni road emansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwase Durban station erenke ngisho ngafika khona ubuza uthi kuphe Mansele ngisho ngabase workshop ubuza uthi kuphe Mansele bazokukhombisa abantu.
2: Ewo baba
0: iza kimi khehla lami Nkosi yami musukukhathalelwa igazi kanje ngathi ushawe imamba khehla woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu umsebenzi uzowuthola.
2: Ewo baba nge
0: sibonga wekhehla. Kwa mavula kuvaliwe nyoka mukela.
3: Amen baba mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma.
3: Baba ngisangisa kunomthombo ufakazi bakho baba bemsebenzo yakho.
0: Yini kwenze njani?
3: Baba ngangiyese enkonzweni yebuyisa imali yami babuyisa imali yami baba.
0: Okay. Ya.
3: Ay baba bese kunosifo bese ngikoleta u6 months.
0: Mm.
3: Ngathi yala tenkonjona ngike ngisebenza ngisebenza ngayisebenza kubaba lendlela ongithele ngayo baba. Ngiyeni la ngithi ekhe khaya. Uma ngifika ngifika ingane ngimtshela ukuthi khona umsipho kade eneso iphasela.
0: Okay.
3: Yothi mangabe ngifunde ngelivula leliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyaxolisa ukuthi angikwazi ukuthatha isikhathi kangaka.
0: Mhm.
3: Ubhalile leli bule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe.

0: 1000.
1: Hayibo.
0: Ukhala uzobuya ngoba enye uzobuya ngibone baba kaphoshiwe.
1: Ehhe.
0: Obunye baba la ngabona khona ukuthi imsebenzi zakho ziyasebenza baba.
1: Ya.
0: Azama nakukhumbula yini baba? Enkonzweni ngiprofesa ukuthi konke okwami okulahlekile kusazomunye. Wangihlalela ngomfowethu walahleka.
1: Okay, yebo.
0: Yebo baba, hayi baba ngicela ukucela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile. Ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu nje sesihambile kaGqatha akasekho emhlabeni. Ngoba kaseneminyaka walahleka.
1: Mhm.
0: Umfowethu ubuyile nebuya baba. Hayi amazwi akha yiwona baba. Uright, uRith umfowethu kuyimanzi okwathini ezidumu baba lapha ekhaya.
1: Ah umntanami uhab hey lalela wemntanami
0: yebo baba
1: uyabona mhlabe kufuna la abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma noma ngabe kuthiwa isimo sesinesikhathi eside kangakanani fana kumuntu alikholwe izwi uma umprofeti ekhuluma umfowenu ubuyile umfowenu uright
0: baba Uye njengesiprofeso sakho baba.
1: Yebo.
0: Uye ngakho and ngoba wawushilo ukuthi la akhona akafile ngoba thina bese siqambe sekuthiwa akasekho ngisho emqaleni.
1: Awu bakithi.
0: Ubuyile baba, wavusa esho sikhuluma nje umilo esihlumu baba lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise, abusise igceke lonke kube kuhla konke mntanami.
0: Yebo baba, amen.
1: Amen. Mlaleli wami sibonge kakhulu uJehova ubekade evumile ukuba namhlanje sizwane mina nawe sixoxe izindaba ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo mlaleli wami kuthiwa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela
2: yeah okay kwenzakalene kwena
3: bingingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kaMavula kuvaliwe amen
2: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni. Wase uthatha u2 randi wayo idlalela. Wasufika uwina 5000.
3: Yebo baba u6000 kahle kahle.
2: 6000.
3: Yebo.
2: Mhm.
3: Bekubo u6000 ngangithola inamba embili nebonus kwaphuma u6000 ngo2 randi.
2: Ngishayele nezandla udlale ngo Udlale ngo2 rand.
3: Yebo baba kunjalo.
2: U2 rand wakunikeza 6000.
3: Yebo baba kunjalo.
2: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet.
3: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobulwa la ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awosenzela yona
2: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
3: bengingekho bengisebenza baba
2: shale nezandla siyabonga baba wami ingicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi gadokotela ungema uMavula kuvaliwe
4: Mamibonga dokotela ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTV waye wafonela apha thengalelanga efonele apha kwabe kungena i message from kulanda wapho ndandihleli mekhona imali zami kuba manje submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wanixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo ile nto endenza

0: Thenga iteks.
1: Watenga iteks.
0: Quantum.
1: Quantum.
0: Ba.
1: Hmm.
0: Tenge quantum and ndifumene message futhi et pasars. Isekhona enye imali.
1: Hayibo. Hayibo. Kothwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
0: Esazophuma.
1: Hmm.
0: Chuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya. Ba umavula kuvaliwe. Uyasebenza abantu kwethu. Themba yenza insebenzo zalapha ngendlela ukuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo konje?
0: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
2: Amen tata, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngokugcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lo mndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfanisini wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya. Kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina kuweni. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit kodwa ngithe se ngiyochecka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000, 26 udlalile.
1: Wawena 10,000.
3: Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Ngibe ngize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngamase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
3: Kwaku 90,000 baba.
1: Awu kwaku 90.
3: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000.
3: Inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line note ngathi ngiyafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe.
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema. Elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya. As from 2019 ave ngiwina ngiyawina. Na namhlanje nje bengena imali yokuza. Bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza. Ngizoyithola imali ngiyeza. Sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngasha kabili kathathu ngo3 rand wavele kwangena u3,400.
1: Yeah.
4: Na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga. Ngisabonga u3.5 ngathi ngibe lemuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5.
1: Manje la inkonzweni. Shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
5: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongazi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: iback to the center stone.
5: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile
1: how

ngilalela uthi iBhayibheli buka utho omunye mvuke kanjani umprofethi ngoba ngifundezelezelile ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa uzovuka wena ngoba iBhayibheli ithe vuka vuka lalela uso wena akokuqala lalela kukhona okuzokuvusa kukhona amandla azokuvusa uzokwazi ukuthi kwezenzeke vuka wembathe amandla akho number one kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu ufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi ingqobele igama laleyo nto ngamandla lalela ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa musukuhlala kanjena izinto zingalungile vuka uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela ungafuni ukuvuka musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka musukuvuma ukuthi usizi olucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka.

abinabele libhenge ubhika izitha noma bathi bafuna ukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuzitha awubhika izitha noma bayagada noma benzani lalela ubhika izitha awubhika izitha unamandla okubhika heyi uyangizwa ukuthi mthini uthole ubhika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okubhika okubhika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayini makuyisitha benebhengela futhi lekha elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angiphinde ngikukhumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga ngisonisangoma ngiphasisa ngiqalisi angiphehle amagobongo angiphothuli angezwa ukuthi mthini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshelwe wena ngigcotshelwe isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 lapha eyokwenza izinto zenzeke ungaqalizi nendleleni ungafenjwa muntu ma uzokwenza izinto ufideke uqala izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela le phawu sengichazela yona ngoba vele ngichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi hlale namphansi hlala nampela ulithola kini nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yi-class u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angiyo ukuthi mthini mina ngisho sebetheni bathini lalela le nto izokwenzeka le la ufuna ukuyenza izokwenzeka nginika isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika 7.5 noma inekilesi yakhona ineprogram-ke elinayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months sisazokusebenza sisazokusebenza bawozi bemangale bekukati sekwenze njani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena lezi nhlelo zika-3 months iy'nhlelo zika-6 months mina ngeke yabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke le nto yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwo ngisho abathakathi zayebeziyifunda amakhola zabathakathi ziyazi ukuthakathi umuntu uzofundayo yokuphela yonke leyo nto thula uthi du izokunikeza mina iy'nsebenzi mina umthakathi ngimbonya aheyize ahambe sanga nekhanda ahambe ekhuluma yedwa endleleni nodokotoshe bakhe kuyogugha impene yakho ngeke kulethi kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umphakathi yini yona umphakathi hayi suka siqwaliswe ngamandla yabona inkinga sike sihambe ngendlela yabo abathakathi mina ngumprofethi mina ngiyona inyanga ngisebenzisa ngona angithwalisi angithwasisi angezithikithini I'm a prophet of God ngigcwaliswe ngamandla ngiphethe iy'nsebenzo mina eyingagcotshwanga la kugcotshwe khona izinto zabathakathi angiyenza ukuthi mthini ya ngeke futhi ngeke bayiqonde indlela engihamba ngayo ngoba hhayi abayazi right sine-product-ke ijuice layikhaya esisize abantu abaningi ijuici amandla akuyo ayamangalisa ijusi iyelapha isilaphe abantu abaningi uphathwa ikensa thola le juici ngaphambi kokubabeleni ngathala ukuthi ikensa yakhithini your HIV thola le juici uphathwa zinyaka thola le juici nongongweza emehlweni phatha thola le juici nkulunkulu wami sesogcini kuwe manje lalela ijuici izokwelapha wena iyayilapha le juici hlala uphethe ikhandi nezifo ezinga le juici yelapha uyangizwa ukuthi mthini thola le juici.

0: ngabe wenane singaphinde nje sizame nokuxoxa ngoba sibona abangani kuhle
1: sawubona zama hayi ay yazi lento lena yokuthi umuntu aqhamuke ne surprise umuntu of aqhamuke ne surprise seqhamuka mhlambe ku social media kanjena usuki wakade isidingo esenza ikho into eyenza ukuthi uthathele phezulu ukubamba umoya nje ukubamba umoya vele ukufika kwakho uzofika ungasacasukile ngaleyo ndlela leyo.
2: I never khohlwa ke leyo ukuthi ngiba angeke mbhemu akwazi mina mangicasuke manje ngiyacasuka manje ngicasuke nje manje akwazi ngakudlulisa. Asivele sithatha umculo.

financially abangavuka kunabantu abawile ebusinessini abangavuka kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka bangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka noma ngabe uwe kangakanani uwise. Kunabanye nje abawise izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye mfike kanjani umprofethi ngoba ngifindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekufindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into vuka wena, ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela uzovuka wena, kukhona ukuvuka kokuqala. Mangaba lokhu kuvuka kubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela igama. Uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa, vuka kanti ungafuni ukuvuka. Musa ukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musa ukuvuma ukuthi usizi olucindezelwe nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musa ukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi yokuqala elithi vuka li-awareness, lizexwayiso sokuthi vuka. Lelo lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki kwi-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka-ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awenzethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into oyembetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni, ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni, ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla, ukuze uhlule izitha udinga amandla, ukuze wakhe umuzi udinga amandla, ukuze uganwe udinga amandla, ukuze ufuye udinga amandla, ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla, ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli-ke iholela abantu emandleni. Lalela, kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma bathi befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela, noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho, kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena. Noma ngabe njani, manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service, kulokhu, kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto, kodwa manje nabanye bakunika izinto bakuthi kodwa into ongayembethe amandla, awubhathiswanga amandla. Lalela, kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla, omunye wenza konke. Lalela, uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho, akelaphi.

ngaza amandla wedwa awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla womthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembatha amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza ngiphumelele nginesevisi elinayo amadeyithi akhona abekiwe kula madeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalelo emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka mangimnikele insebenzo uzophakama mangimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla yebona ukuthi uma ngenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yena ungamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebecale ini egezeni lakho kunento abangasayenzi abanye umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe ngegezeni lakho kuqala abanye umzamo bebevuka baqinde kuthi umzamo uvuka nje uqindile ngesinene uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlampe noma mhlampe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlampe okunembobo khona noma lapho mhlampe kube nensi abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma uba bengasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le lelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngizinikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe ithi ngawunamandla ngabuse uqashile uqashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa ngisho ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoka hhayi ukuthi ngeke ulijise ngabusuke ujisiwe into ingawunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka o ngala madeti akhona lalela angingene kumaproducts ngoba ngizokutshela lento yamandla kukhona obhala kathi othiqinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla maye ngekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaqela ekutheni awunamandla uthi obhala kathi uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi nobhala kahle vuka wempathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovukizisa nangamandla awo

uyamizwa sinebhengela la ekhaya ukuthiwa ubhika izitho. Le bhengela linamandla ekubhikeni izitho, amandla akhona okuvika ngizitho liyi-250 kuphela. Akufanele ibe ziphutha lokungabi nalo leli bhengela. Ukubhika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla, akhona amandla akuzitha okubhika izitho. Noma bayagada noma benza lalela, ukubhika izitha okubhika izitho unamandla okuvika. Hey, uyamiza ukuthi nje uthole uvika izitho ibhengela 250 kuphela, amandla okuvika, okuvika nje izitho noma ngabe ziqhabuka kumliphi isayini. Uma kuyisitha benebhengela futhi lekha elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami. Angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga ngisonisa ngoma, ngiphasisa ngiqalisi, angiphehla amagobongo, angiphothuli. Ngamezwa ukuthi nthini ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngisize ngayo. Ngigcwaliswe ngamandla, ngiqothiwe, ngiqothelwe wena, ngiqothelwe isimo sakho. Kunebhengela ebiza u-3.5 laypha eyokwenza izinto zenzeka. Ungaqalingi nendleleni, ungafenzwa muntu ma uzokwenza izinto. Ufibheke uqale izinto ziphelele endleleni. Lalela, awuvimbeki ke ma uphethe le bhengela lephawu bhengela lamandla 3.5. hayi ekuchazela yona oba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi hlale namphansi hlala nampela ulithola kini nje ngqo lona awulitholi komunye umuntu. Bese uba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yiliclash 7.5. lalela mina, mina ngizokuphakamisa, mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani, mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona. Angizwa ukuthi mthini, mina ngisho sebekutheni bathini bathini. Lalela, le nto izokwenzeka, le ufuna ukuyenza izokwenzeka. Ngimi kuthineke nami angijahile, nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili. Okay, kakhulukazi leli lika 7.5 noma inikilesi yakhona ineprogram-ke enayo. Ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize, period of 3 months, period of 6 months. Sisazokusebenza, sisazokusebenza bawozi bemangale bekuqati sekwenze njani manje. Sisazokusebenza, ngisazokubeka ngikuchazele lolu hlelo lapho khona umuntu angena lezi nhlelo zika 3 months, iy'nhlelo zika 6 months. Mina ngeke uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeka. Le nto yokuthi wena usudlala abantu, udlala abathakathi, udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha, bafundela kuwo ngisho abathakathi njebeziyiphutha amakhona zabathakathi. Uyazi ukuthakathi umuntu uzofundayo yophela yonke leyo nto. Thula uthi du izokunikeza mina iy'nsebenzi. Mina umthakathi ngimbonya aheyize ahambe sanga nithande ahambe ekhuluma yedwa endleleni notokoloshe bakhe kuyogugha impane yakho. Ngeke kulethi kakhulu-ke manje ukuthi umuntu angavinjwa umthakathi. Yini yona umthakathi? Hayi suka siphaliswe ngamandla. Yabona inkinga, sike sihambe ngendlela yabo abathakathi. Mina ngumprofethi, mina ngiyona inyanga ngitonisa ngona angithwalisi angithwasisi bangezithinthini. I'm a prophet of God, ngigcwaliswe ngamandla, ngiphethe izisebenzo mina eyingagcotshwanga la kugcotshwe khona izinto zabathakathi. Angizi ukuthi nje ya ngeke futhi ngeke bayiqonde indlela engihamba ngayo ngoba hhayi abayazi. Right, ne-product-ke ijuice layikhaya esisize abantu abaningi ijuici, amandla akuyo ayamangalisa. Ijuisi iyelapha, isilaphe abantu abaningi. Uphathwa ikensa, thola le juisi ngaphambi kokuba kwelinye. Khathali ukuthi ikensa yakhithini, your HIV, thola le juisi. Uphathwa zinyana, thola le juisi. Nongwengwezemehleni, uphathwa, thola le juisi. Unkulunkulu wami sesogcini kuwe manje. Lalela, ijuisi izokwelapha wena. Iyayilapha le juisi, hlala uphethe ikhadi nezifo ezinga le juisi yelapha. Uyangizwa imthini, thola le juisi yala embusweni, ijuisi yala ikhaya enamandla ngendlela emangalisayo. Lalela, lalela, lalela, lalela, ayikho into okuthiwa amasala khona, asikho isifo.

yabona le ngithe amadate lawo kodwa kukhona lasi nje besine ikhonza khona nawe ungayithola imisebenzi noma kungayona inkonzo uzoyibamba idate yangakithi angiqale la lapha sine-grand opening of Phongolo ngomhlaka 2 Phongolo mhlaka 2 grand opening le nsebenzo izobe ikhona umhlaka 2 350 rand kuphela bese ungakhohlwa-ke lapho Phongolo ukuthi ngizobe nginespeshal ma-product azobe sespeshali lapha ophongolo noma kanjani abengibalele ijuice yona qobo izobe sespeshalini ithi 1 rand ijuice ami kuzobe kwenzeka kumhlobo 300 rand for 2 ngicaba 300 rand for 2 ijuice uma iwu-2 njengobe isiyi 200 rand iwu-400 kodwa nizobe uyithola ngamalini ngo-300 rand ophongolo kwi-grand opening bese kuthi umavuthuluzi u-550 kodwa lapha nophongolo sibe siwuthi please uzobe u-350 umavuthuluzi angeke uthi 350 kuphela umaqondanisi uzobe sewu-350 kewona awehlile umaqondanisi bese kuthi ibhengele ubese u-250 yona ayehlile ibhengele siphinde futhi sibe ne yazalo ungathela isimanga ama-product esinawo la-ke ama-product la ayinakawasha ama-price akhona lama-product amasha le ake siqale nje ibe ispeshali iwu-150 le engithi kulapha khona manje ngabe uphathwa amasaqamba ngabe umuntu ohlushwa isibhobo ngabe umuntu olunywayo emzimbeni ngabe umuntu ophathwa amathambo ngabe umuntu onani-ke nje nani okuningi ongafazi lena ngithi lapha khona manje isibhele siyibeke nje siyiqale bese speshalini ngoba nayo iyi-200 rand kodwa sizobe siyenze yaba malini u-150 ispeshali sakhona bese kuzoba yilena-ke eqhakazisa amanzini ewaqhakazisa abe mhlophe khona manje ephinde iwaqinise ephinde iqede iyiphunga elibi emlonyeni ngenxa yokuthi-ke siyathanda la ukuthi ngempela abantu babe-right